excusa. Anumuna, si se aún, ya sama makusa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama makusa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama makusa.